siya na. Walahan. Easy Aldo, why not me why sinasabi ng Jamal na bay sila? And we are sinasabi.